0: mwari wariki ranta easy anze nenda kubvunza Jova Jairi vava makatora vese nana gets gets gets
1: Bendeza.
0: But still ipapoka ndobaya panonga kuchibvunza manje kuti aiwaka aiwaka tichasangana here nomudara wangu alright ndosekuru wangu abana
2: sonche
3: sa sa sa sa
1: Bendeza.